0: lo wa lowo.
1: Amen.
0: Shalu fun.
1: Amen.
0: Mo mo re gbagba si Olorun Jesu e mo ri esi.
1: Amen.
0: Aye gbogbo wa o le da ba kan na mo.
1: Amen.
0: Iyanu lo se fun.
1: Amen.
0: Eyin te be kuro awon mo yin te ko ti pe ke te ti kuro won.
1: Oluwa.
0: Ki ose yi to pari. Bi Oluwa ti to bi to e kuro si rere.
1: Amen.
0: Ogun ente mo to ti
1: alaiso
0: mo dide pe lalaria.
1: Amen.
0: Ni so lati je ti won.
1: Amen.
0: Ori be.
1: Amen.
0: O se be.
1: Amen.
0: Ta